Nishka komuniti kwankesta li hong hong chi kooperativas wa kwi chi hong lesh la esh li nakike ech ol chi kabin kil sa halangalang chi na khech wa kwi za li hong hong chi kooperativas li halangalang chi kalibal kulma kul li sa ich olech chukere ana inch ki apshkush fede kobera li kyo chi kulak sa li kyang chi ru li honal amnak kwang na ka bandushi chiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hon kamokak erikin sa le rojo chinal sa le hon kapal sa li kooperativas hon hon na ka bandushi ere la esh na krakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shkia pshkush fede kobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilan, na balpay li nalep, na balpay li kaush, li seraik, li ahel rush, banunkil, sa li kakyang, sa li kakwangkik, tsaka kunilola o li komon, malak li poyanam, li asociados ut asociadas, li nako talimang, sa li halangkalang, si kooperativas o kambi, nakyokochi, shkulti kankil konsut kujik chero, nak, nako kulak, sa li hunghong, si kooperativas, nako kulak, sa li kyang, Rikin li shteq maga rochpen fede kobera li nake shkam li kanjel sa li hunhunk chi nakhek sa li halangkalang chi kooperativas hukam nak to kanak chik hun kamokak Rikin sa li kyang sa li muepal re nak to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malakho ak kainako chi shbanunkil Ona kenaupi fede kobera rakhlal kutan Yochi shkambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang sa kafuni lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hunghung chi kooperativa sa ban o nakabalo ako yung rahlal na kubalak na takwang bayak li sera ikchirish hunk li nadeb li yukwal angel ro takanaw sa kafuni lo utko nakakiyak kwe magwa kakwi takanaw magwa kakwi takapi tento ang Sakapen panungkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa likapen ut laish kakwi Cholchochero nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwangkik sa likungkong chi kooperativas Kwaman chi kakwi napal li chakrap li kwang sa likapen lao li poyanam lao li molam hongkong ut tentosh panukil tentosh pa bankil ho chanarum na kesh pas sa likabe na koy penibi na kyo chi bek chi chabil li angel hong hong sa li halang halang chi kooperativa sa li rokrok li katepal alta verapas o kui baja verapas sa barkui kwang nabal li kooperativas sa barkui na uken li molam fedekobera chi sabi sa kach ol yuko che rosh beninkil jiru li loklak kutang kanakwan jiru li sato kain na koi beniho yuko chishke bal na kyo jipek li kahel hong hong ko ang shka kulti kan chak bayak chero tento takanaw karo narak bar kwan ko chan lu yo jipek bar tento to kulak ko chan lak shka bano ko chan jik tento darak ush chol chok chiku hain ko akwi li kats akonik la o li asociados ut asociadas sa li halang halang chi kooperativa sa nak chiku kain akwi taruk takakye nak la o kwan po sa hun li kooperativa nak la at kwan kat ho shal hun li kooperativa utrenak chiho kainak kwi takanak si chonchoo chaku barkwan kla kulub hua kwi na taklankil nakpongkat sa hong limolam utho akshkat ko sa kwichat erkin chonchoo chiku barkwan li shtasalil manak shtusulan li hongko

Ángel ru nattaqanau Ángel ru nattaqatilrish Ángel ru natto atinaqchirish rikine li nake holomin kre li kukum chi cooperativas rikine bakpi li komon li nake oken reshten ankel li kakaush li kwanko hua holominel li kukum chi cooperativas kwa natto nake naulaish nakbal li taklak li kwan zaleben malak li kwan zakaben hukanak ahakapro li kachol li kakaush li balakpi shkakomon shbanak li inka toro shbanuki hung ángel za shwana lil at nakanawa kwi karu naru na chal sa kabin cho kay bina kurma ko jikum dinim la sa ich hola cho kare sa shkawa shki akshkush fede ko bera roch pen maga nak yo ko chikulak sa le kyan anak kwan sa le muepal sa le kungu chi kooperativa sa le halan halak chi alewal sa barkwi na kulak fede ko bera na koy binina sa sa le chol na chabi yo chi bek li angel ut mare akwi kwi boshi wak li na le cho te cho kare chi kunile shla esh dikin ripadu li loklak kutan hongo di hongo chi na khex na eljak li lo plaza e mare yo ko chi re ankil bayak li lo la khe kuisa un ak ni lo pro li katanamit Guatemal akre chi ho kain aban ko na ken na wak pi mala ho na ko sera ekchak chiri shubela shkomon ha in di shkhala khikru li qakwan khik shkomon ha in di shkhala khikru li kutan li ruchi choj li rinpal li shtiq kwal mala shkeal ru li ruchi choj akyan li par na ke shtari mangla ish wa na kumare napter sa kutana na kwan ho na kanaw shtepal ko an mare humpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwi mknaru na el chiru li lo la choj aban nak na khala nak chochi tiqqoq mara nak cho akwi chi keo mare na pala kuchik li akwi mknaru na kakasela ho na ke banu la esh li komon li kwankesh mare so esh tiqwal ruli choj na balpay li akwink na balpay li kilke li kilken na eljiru li lo pa choj anay hun kamata na ban tento takanawa kwe na kwankri lom friken li shkhalakikru li tatepal li kish khalakikru li kasutam li kish khalakikru li shtiqwal ru li ruji choj li na ko taliman kwe li kyoko chiri li kyoko chiri rek ankila kwe ka onak na kwe ka shwa na kwa akshin goz erik ina na kwan nang na chali ke la ta kwe ka na kwa uli kham la ta kwe ta kwe ka mare ta chichak ke awan kwa na uz chokre li lok la ha kwe ut kwa na kwe na kwa chichak ke shwa na kwa mare shu kwe li na khe mare shu put erik mare chichak ke la kwa chuchnan mare chichak ke li pe mare chichak ke li kashlan sham eba na lef haim akna kanau ut akna ko sera ikchak chirish rubelah kwanjak kutang kwanjak po malah kwanjak chabanak kwan aban tento shkultikan kil eskana kakwa eskaskitsin lina kike echol chira binkil chitiap shkush fede kubera lina kulak salikyan krahlal kutan rikim di shiten akmaga na taqil na kto oken shmanak kwan aru tadruk shmanu kila at ut kochochoak kwi na mare kwan na lep inka toruk chishkol bal aban kwan bar naru takakeli kakawush, takakeli kametseu, takakeli kak angel, to uken hokpoyanam, hokunkabal, malak hokomonilakwi, rerilbal, arrailal hain, li nakulunzele kakyan, likyoko chirilbal, likyoka chirilbal, la atanakwan mare likyo chira, utesin keho akyoko chiri, atinak chirish, chiruli sakew kain, utingata hakana, chinomek lihonal ho akyoko chishkosbal, erikin kwi kwan chiku, ripan chan ru na to ken chan ru na to ten a ten to ta ka banu ten to ta banu la at malak ten to te banu la shini la keke chol chish kholo min kin li hun hun chi cooperativas o mari te ka usna chan te kiru na to ken aru ten to malak aru ra to ru banu kin mare kwan kli ochochnal re li uchinin mare re shinan kili ka te mare re shinan kili lo klaxi di yo ke shish ku ban kin anak kwan malak kwan za le mat kwan za le khayalyom shpanun kil ut mare chire khuna prini ma te ke mare rubel khuna pritsul mare zabar kwin pali pek malak na pali lo klakche u se khun kutan naru na uqe chak naru na kamesh manikha te kere tan na karan hinka choko chish sil pal re shicha bil rubelak li karu ta kak shpanun kil mare khun li sa chok ta kabahnaran mare rak choko chish kebal nak li angel kwan za kachori yoko chish khayalin kil anre na tachabi lok shkwan khikli komon di asociados rey di hunho chi cooperativa.

aban kuhin kataka esa ah analebhain naru nasutki hojun nim lasachom chukere la eshli konkesali cooperativas chukere la eshla holominal chukere la eshli asociados o asociadas reli cooperativas huacuiza cristian malajko alchbanak mare kulajkapejo o la kakots chak rubelaj Nakeba sa Christian han malakeba ko kalakwi narute oken malakte sa kong hoshal limolam hoshal li cooperativas manakuyo chishik li honan mares sa kung kutanda sa klok plishia bebre nakte ispats lo kikep ho asociados ut asociadas sa le cooperativo nika te sa pchirwe aban kuinake sa kong kuinake oken kuinake ishtauru sa kali rusila li kwang sa cooperativas kuinake ten anakwi shpanun kil ni hongho chi angel li akna kwan sali molam kung kukana ahel ru es kanaka kwa ribal chishkunil li nalepkain utko nakaki akwi ribal li loklak akwi ribal li rochochinal li chinangili kape chinangili tse li kakao shuban nakeba kutan hain hual ahel ru marechise natikla li angel kung kong in kanakanao kakwila es la holominel nakesh na okreho naka kots erikin rahlal Nakneke kulak li komong karan erikin ingatka kausha nakanepte panong kay lihunghok chik angel sa EPMAN kwan ril pal chanru hoke shtusupankin retalin ut resila lakwi eba angel hunghok kain ut sabar kuin nakit sa konhanem mare ten ang resil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hoke akwi ani li naru naki oken malak karu tak erikin la kokwim malachiru di shak la kokwim tat mali kape mali tsin kana kanau karu li akwim na angela manza la cooperativa aran na ki oken bli komon malachebli technicos jo na kena web lu la esh di na vale bli na ki kulak sali cooperativos jo jo jo jeru kwan kreli tsi kwan reli kape kwan kreli che kwan kreli anino mali kwan li pens kwan kreli kakao kwan li Rilpan nate oken li kanachin ho akili sa akil poyana na palpay li oken gras li na kwan li na pasma re li cooperativa sun ho utan li chulchok chiku esh kanaka kwa esh kasisin ho na kuku akili ho ho chi cooperativa kwan mare kung ak pibak li komon na ke oken re ripal charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li eut marek kli di no bajo na kakotchak rubelak erikin ak taklankil ak angel li hunhung chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li na kesh holomen aman kui inkata anuman chichabil li kangel haem inka kina kanau bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anak kwan tekere ta la esh bar kwan ko ho nahtil li honal akshnume ho nahtil jik li honal akpi kwan chiku kakui li kawadios na nawokre aman par kwan kata na kwan par kwan kesh la esh na kwan utko akshka tiki chakbayak shbanukil li sirokish tento tzakal ta cholak cheru la esh la holominel rilpa leba na leba kwaye hotal li loklahtumin kyochishik ut hotalakwi li naru ta okchak anak kwan la esh li nakesh angelak rikin tzi rikin kape akwi mare kakwi li relik li loklahtumin Jokesh li para nakakwan. Awan, hun kawresing, hun oipening, li jokesh ispanong kil. Ut nakenaw ako yung malak chonchocheru na kuing ate paano. Angel hali na oken re kawresing, li na oken re oipening, ing ako yung kochiro oipening kil, usta kuip su takakili atin hain, li uchining lah, li jokesh ishayaling kil. Ispanak la at moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal taoke kwe mak kwe choka chkeba relat kutarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya klesh rubela nak kwe mak arah rusila li kwan se kooperativa marera mahun
kaila o kuang ko sa eba mo lamhain. Kuida rahmak aliro silal ni kuang sa komunik angel sa kong kooperatiwa. Marerahin a yokochi ripal nak napali po yanam sa enji shunin liro si George na keoken sa eba mo lamhain. Nagyamanak mare kaplaho sa shpendi hun sien. Reli po yanam sa shpendi shuni liro si George, kwan ko sa hun kooperatiwa. Karuna na shke balhain nak, nim li na koi beni. Paman nin ka, takakienak ka kwe takatele li ko. Yoko chi oi benin karan, na in angelak narak. Narak me eo, narak tat okel, narak ta chika kwe, narau akwe tat kotsok, na lebri kene bla komon. Rikine li na ke holomin, takiak na kwan krishnien kal chutam, makware hapok e, makware hopok, rekotsok ka ush, renak lat, taake, marera hunak eul, chan runa, tatiki umaks, anuki hunak chik ak kangel, mareta tokien rahwe, redisinki hunak li jarki lali na chechin rela komonil, mare anjo chiramok renak. Tao anumang mamalpay chik ni kangel, ut tes el chiubek malakto, el chiubek sa komunil hana li nasikman. Hukan, li okeng, hukan, li tsakong sa li hongkong chik operatiba na tingka chal kakwi oy benin yoko. Utarin, na el kujik chak, retalin utresilal li kataklangkil huakwi li kakulu. Arubi, yoko chish. Tao pal, lari na napamalak. Arta kah kulak o nakakye anak chishkunin kwang li rusilan chishkunin kwang li koy enyom sa shben naklaat siya tao ikadake nak kakwi siyak li akwim tagwak rili palro naklaat siya tao inka tagoy eni kakwi li rats om li kape kakwi rats om li tse aru tagwak lahat nak ucing cicabil, nak nying keliru, nak sakrah ruah kui, akuim kan ta el kawanak nak kacian sakru, kan arah nas jenak joko, si roksin kin malah kau selangkil roksin kin di pandi nas jahkil kasut tam awan, tentu takil aku aye, hokanak joko si hati nak ciris, ar kuang kebrah di pokeng, renak ngarah tani mangku di jah kilali railan hain serka bez shpen di kak kooperatiwa sila katepal sali ka dinamit wakwi sa shpen di ruchi chocho aran kakon na leb di naruta banu laat renak tatpok tatoken rishkot bali railan sa shpen di ruchi chocho sa shpen di loklak chocho sa shpen di loklak ha sa shpen di loklak yech banak anak kwan na kikiretal mareko kaksa na ko jahelut tachik li gihunak li komon malak tachik sa van lebal dumarek ate istawruk ama kwek kawuch wannak napal li kyochi ulmang napal li kyochi ilmang napalak ki li na ek aman nishka komon fokana tento ritbal chishkunil angel runak to kutsok angel runak takanaw chishkunil li na leb li kawush li tentorak takabano anak ebi na kwang li kawreseng sa li hunhong chiko operativas na la at yokat chi auk nak la at yokat chi kevalre la kokim yokat chi oy benin yokat chi kawre sinkila kwe wahun la hayan leo maran o yetali la shka erkin di konzer li kooperativas kuitalak mak ata koy benin erkin la kokim mak ara hakuya e yokat chi kawre sinkila kwe mak ara hak e yokat chi sachpala honal mak ara hakuya enak yokat roksinkili tumin yokat roksinkili shemali chosh roksinkil la kaush la metseum reist angelankil renak la takwah nak chapil kokota kir chapil nak nak yokchi nimang ta atumak utichirishan ta uchin akan li yokat chi roi benkilat nak sa hongkutan malak chuba bakutanayin malak lipo akwi yokat chi chanjipo la chokat roi peninkil na kakwim pan ta uchin anak eli kawresing chokat shwanungil li shab anjak lukalak li shab anjak sa ebli po malak sa li chab shnume chak shmanak mare kwan kwip chab o shib chab nak shakwaw la kwakwim nak shakwaw li tse nak shakwaw li kape malak kwan nak kwichak na ban chab kujik chak nak a chokat chak shik angel ankil baban nak balik angel na shpazakwe
نشپاز نق یو قطش اک الینکیل دخلل نق ماکا او خونق لی کخل نق ماکا لی شول جوک چی راو تسینگ ره نق انکات چموق سلی پیم نق ماری کوانگ لی رو لی شاق اخوی تنتو تا کسی تا بانو چی چابل خون پاز من چکو خون نکش کیخ کیا کوئی بلی کمون لی نکی اوکن اکوی کن ره شتن انکیل کوپراتیو Evan Alev Hans, Common, the Kaurisin, Common, the Oibening, Common, Nat, the Hunkutan Lat, Shakecha, Parconcla, Hayalum, Utiokach, Evala, Chok, Yokat, Chitakek, Yokat, Chinumek, Jiruli, Tapa, Jiruli, Chul, Renak, Tosha, Tau, Utmarelash, the Kevarconca, Tapa, Barconclitulan, Ane, Chishunilia, Chokochi at Napianapan. Hosele Katu Am. داش نبیگردال خنقلی پویانا نبالي رايلال نبالي چاکیلال نبالي مخکوات نبالي شیلک نشتاو چیش کنید هاین ماره تکا خون تکه تیخویل کنی قطیم کاوچ منق ماره لات چیساچ اول چاکوکسی نبالي تومین رشنو ال خون پایق لات پوپیم بابا ماره این کاوچ ال چاکو بیش که بیق لا چاکیلال ماره تدخوز پوخ اوان Nakanau likaru tagwa, mokot chinata achol inha. Mare tachik, taka kuili akuim kaan. Mare tachik kuchik sikbala kuikyah, tak ere kah. Usta akshakoksi akuili emali chosh, malak bayak li pan, li khali ruh, li biol na amsa li kyansa li kuhuch kooperativas de kobera. Umare yo katahuish kebal, shakyol kok, shtane la... Angel Ebal, Marech Hoye Chaku, Marech Apaje, Honsa Chokhan, Aman, Makwa Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Angel. Kaut, Manaklatli Takwa Hanak, Kwanjun Akwim, Chapil, Tamok, Chapil Tak Ik, Chapil Tak Sumak, Ut Chapil Ta Uchin, Sala Cooperativa Sala Nahir, Kamahir Kin Kajuam. Sala Kajuam, نطخ كوكوشك إنك أنا قناو خروب سوتشو شتاو لي رايلال خروب سوتشو كيخير خروب سوتشو شتاو لي نخ بانونيل خروب سوتشو ساتشوك تيقيش خروب سوتشو شكيلي قد ساكاهم خروب سوتشو إنك أشقاخ شوانون كيلي ساكاهم تانجي شكيقي ماري شو تيجك أوك ماري شو تانيرك يو كوشك شتور بالي بيك ونخشوني إنقانشك خوالكو تيك لي رايلال خوالكو تيك لي جاكي لال Nikyo kochis taumal, lina chanza li kapen, lina keshkyo beng li komon, li poyanam, manat marera klat, nakat oken chi usa la kooperativa, awan chyo kech sikwal chanro naktatesh tan, chanro naktatesh kut chiru chosh, chanro nak, ta kanada shwanu kil li chabil na lepan, chwanak ahin na ilman, malak nabiman tisilal eshkana kakwa eshkaz kisil nak, marera kyo kach kyal wala eshwanu kil li us, awan li komon, Halan nak tak kiri, cajan tak kuing aku sio kacuan kiri. Awan nak laat mereka halaj all, nak kuing ajik usta wano. Cajan tak kuyaran, oh kolish all di komon, oh kolish all di poyanam. Aban kuing aku tak kah oh kacu all di kena kuaye, tak kah tau di railal, tak kah tau di rasik, wal kujik daish. Di nak kiki cajis kalau mengkili kuhuji kooperativas. چورچوک چه رو ملک چورچوک چه پوخا اینا هران ما کوا شدکوات رنا تیتی خوک چه کو ملک تیتی خوک سامین نبال وانچیک لی رایلال لی نچال لی تاتاو اوان تاکا کوش نوم سینکل خوناک لی خون خون چه پیم کویتا چولانی کویتا کویل کویتا اگ علی کویتا سابه سی کویتا را کوی کون زکالا چولا خویل کن تاکوک لیق کستا مرش پای پای سلی پیم Tak anak liru, mare anak tersak, mare anak terlatso, mare anak liru. Awan kui laat kuan acol, mare jasa shawan setau kuan lirailan. Setai shawan kui lak angel, lakim kaan. Kua kui cakucik, utsehung kutam. Tatau liru silal, tatau li ar kuan shahayali cakru berakokana. Nak kuas li nalep hain, cukere leish li kanatakwa. Li nak kuera pisel kuhu cikoperativas. Daish li nakesh holoming, di conquista li consejo de administración, li comisión de vigilancia, mare li jalan jalan chik chi chut, li nakesh oken, nakesh tenk an,
Lebli nake holoming, nako kulaksele kenza, shkava shkia pshpush fede kovera, rochipen maga, li nake okenza, li halan halan china hech, li nake oken, sali kunhok chi cooperativas, li nake shkeli kaulesing, li aung, li chabin uchinin, li kendi konkosa li kunhok chi cooperativas, ukanak kawak li kachol, li kinchi shunil, li tento ta anumse, li tento ta numer. Ni kajian ko, kajesh, mana? Sudah katik cak di serak. Ikhaya, kajian apa? Kas tu tuah kon di nale. Bar kon han, han na aku ayah li kau ko anak kon han di. Kalau sih kau resi kau cak. Kalau li kau ko ciri roy pedinggil. Kalau li kau khayal yo. Aban, kau nak kajesh cak sih tiklah hit li nak lakcia. Nak li kau khayal yo. Nak al tento tak apa nor nak tuh katau. Takakui li hak, takakui li kueh, takakui li kiahel, takakui li bahekwak, takakui li railal. Renak taruk sahungkutan, yoko chi seek, yoko chi ripal sayil kachol, nak shona chok, rikin li karush kakayali, malah akshpatau. Awan marek kakui, shbezut shokyol kok, utara shokana, shlaqeran, dikamatk, shlaqeran, Yang kahaya liom, tentovi, cuchok ceru, cuchok ciku, selain komunil, li hukuk cikyok, li hukuk cikel, takak am, li takak nomsi, renak, li parkuan, cuko ciroi peningkil, daruk tosh katau. Nasal bikuin, li nalep, li kaushlak, li serak kain, jadi si shunil, li cikyokes, si shpanu kes, li hukuk cikoperatiwa sanak kuan, si kaure singkileri, Oi bening, awan kaje oi bening ing anak yang cuci koran. Tak oi bening nak tanam aplikutan, tak oi bening nak tauk lekokin, tak oi bening nak tan sakau, tak oi bening nak jokep si alik akuare kakelare, kuale butre ku, makuahan. Nak kaje oi bening, aran nak kuan, kual kau awan dikangkhir zalik kapen. Nak ali kaush nak man, nak ali nalepak, nak ali siluk tish. Ribal jalu tak abano, hoke tak abano. Makuan jandush manung kila kahil haan Udkwi nako ay karu li taruk ta chal sa likapin Aksh kotspal li shkulunik li kahaya liom haan Aksh kotspal li shtaw pa li kamat haan li shkashakab chak Swekong kutan li shkashakab chak Marikwan chak obo kwaki po chak anakwan Nikabi takil numer na libahay Nikarak Takah nak tahu kulak sisa tentoban sajpeul, mana timil banyak aman, cocok sekali cukup, barquan di takah, bukanak nak kekush kekup lech bol lahish di kanak aku, di nak kekush cuci angelak selikoh cuci kooperatif, cocok si koi beningkil malah cika ingkil anak kuan nak koi bening nak Sasa lech ol, chiyokeng, chishkolomikili hong hong chikooperativas, mare toko chirulichia bhaen sheshok, mare kwan akshekolani hong cha, mare kwan akshekolani kwi cha, mingkana kanao, mawan kwi nakikereptal, kwi chokesh ishwano kil chanche lech ol, di komona kwi nakishnao, nak chokesh ikangelak, sa ishbeil, o nashpas li chatap hong hong. Nakoy penibi, nak saleri balle, rabinkil, sali hong hong chikooperativas, nakokulat, Rakhlal kutan erikish kamar li kaush lepal li nalepak li tirok ish chishkunil li nalep li kanjel li tento na banuman sa li hukum chi kooperativa na palras li tento takakye na palras li tento to kaush lap to serak ikwe awankwanak hinka ahwan na koro chishokban mukanak chi kokaksa yoko chish halpal li esilal li nalepak li tento Takulak sa liyang klas kana kagwa es kaskisin ni na ko rapin ni chokes si holoming ni chokes si okeng res manungkil lihuko si angel sa liko pelatiwas huko kahit kana anak kwan sa isnapik na kwa huko pantosin kilcero liho na si kete re rapin kilcero skush fere